0: ne bom pa yemanu.
1: E bom pa. Ewade e bom pa wo Yesu Kristo di nemu.
2: Amen.
1: Jaya ma mi ni ne ba e sha won sa.
2: Yes.
1: Ewade so e se o ma aduane.
2: Yes.
1: Na o ma ntapesu e nya ya sa.
2: Yes.
1: Sa

Nuwasum. Me sufre we. Ewa di mami sufre nuwasum. Ewa yesu dima. Biye wani na bon pae. Ma nesu na bon pae. Ma nesu na bon pae. Ma nesu na bon pae. Biye wani na bon pae. Shanda bada bala bada baba. La papa papa da bala baba. Ewa di esre wo wo. Ewa yesu kiso dima. Diye na wa diye nti wosu. Diye wo nti wosu. Diye jume nti wosu. Every day, money suffering.